la ye mo ba kan lowo yan won ma gbo mo won ma gba gbara okunrin be ni a kan ko sagbara mo ni yo wa dode loju yawo re ba mi sa ikan yan ma di telomi tan ba le ri agbara gba lowo yan en na wo toke.

0: Eti mo kala me swab ye. E ma gbo kan ti mo tuni be o. Oni tani yo bi pe. Je ba ku so le challenge. Tani yo bi pe. So ko mo challenge ye.
1: O challenge.
0: O gba dale pada.
1: O dale pada.

Cambodia, ya Biyama ti aye yomo re lenu ti o je ki inu re o dun lataro dale esami to ni agbara sa o ti o gba lara omo re loni o ya da pada wa loruko je a da pada wa omo re ko gba pada idunu ko wole wa iwo odo je pitara sami o ya gba pada Oh, Bogwen ton bo mi, et sabe, oh ya ba! In the name of Jesus. Bo mi sa. Mo mo pe, lo ju ala, bi lo ju iran, o bodo ri owo iyanu. Ni oru ko je ku amu testimony wa. In the name of Jesus. Ni ru oni eyan ma se didi o. Be ni, eyan ma furugbe, nta ye gba lowo mi, ki le ra lowo mi. Ti mi o mo, mo ra pada. Be ni. Nta idini ye ti o me ra pada ta ma lo ni ose to nbo ni Friday ni lu fa pe to se se pataki ti woli oni ko pese matu atororo iwo lo pese o me ra pada fun are be ni o de ni ba se ma se loruko je wa ra no gba so pe ma ra no gba so pe ma ra no gba in the name of Jesus wa de se bi oba o wa lojo bi oni oni wedding anniversary mo pray fun yin je ki anu olo atojure re ibuku atorun wa ni onojo ketala je ki agbara olohun ko wonu aye re ni oruko ju ko wonu aye re ko sile ko ayo ko wo gbe awo re ko sile ko ayo ko ra do gba ile re ko do dale be ni yo yi wa de se bi oba yesu oluwa wa je oruko awon celebrant wa nbi Mr. Emmanuel Adejuwon, happy birthday to you. Ati Eribemi Deborah, happy birthday to you. Loruko Jesu e Maria nugba. Bole Maria nugba. Happy birthday and happy wedding anniversary. Gbogba dua, gbogbo eyin ti e fe sayeye, ti aye da duro, ti won aye ke sayeye, nitori odi ojo anu. Loruko Jesu asile panu fo. Wa se aye la. Wa de se bi oba. Jesu Oluwa wa. Ko aka number sile. 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu Kwara Anugba bless apere bagbo e mo ri bonu be je Jesu o ya gbagbara wari ya lula wa de meri e wa Jesu Oluwa wa la mo reti e la gbara Olorun mo gbagbe mu iyo yen dani o da para sile igun merin le lo ma fi si ogun to nja o la be urule yen ologun yen ma wole in the name of Jesus ba mi koju se nkan fi da loju bayi pe

0: akojumo o omo Nigeria e ka ro atide sin lorun bayi gege bi ise wa abi ki la gbede la ro ya mi na
1: ti fun te do royin mo la gbede o
0: ki la we eyan wa nba wa je
1: ti fun te do royin ni
0: kini ngba mu
1: ti fun te do royin ni
0: wallahi be ti igbo ti fun te do royin e ti igbo royin
1: olohun
0: bolohun ti ko nu
1: bo se ri niyan
0: bo si ti se nu
1: oh my god
0: eni ti o si ba wa du oro yi
1: ah
0: yo ke ya sin bi ile bi eni
1: oh my god
0: yo ke wa duwe
1: oh my god
0: yo tu wa kasamu kasamu kasamu
1: kasamu
0: dawo dawo
1: oh my god
0: iseda o ngbo ba lo maka yo tu wa lo jerusalem mo
1: yo sa mo lo
0: ti o ba sa lo ka kiriti e bayi lo ti e bayi de pada ile ti mo
1: oh my god
0: olorun na lo se be ki se eyan
1: be ni
0: e ku ojuma o e ku ojuma e ku ojuma mo e tu ka bo sori akotun ti fun ti edo royin iyan lori ikani alara gbayi da ti eni fe si lati mo gbo o splash 105.5 Edumaregbe akale si felele n badan.
1: Adupe.
0: Felele to the wall.
1: Oh my god.
0: Ina ma ni abi o e jasi ni.
1: Won mo ju.
0: Felele to the wall.
1: Oye won ju.
0: In lo Olorun ba se. Anu Olorun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma bu e to ni pan jewore lo iseda. Yo ma dabo wa leni ati lojo gbogbo. E ka bo sori akotun ti fote doroyin leni. Kunle omo ani fowo se na loruko temi. Ojulo wa ni ikai presenter yin na ma ni. Ilias loruko te so me karo
1: o da to ba ri be ja ma kira wa pe aku ojumo kusiku ojumo ma ojumo to ma wa loni ojumo owo ni ojumo ola ni ojumo iku ti se ba le oro bi gbogbo wa ti wa jilayo ati alaafia yi a njade lo on ta je la nwa kaakiri oba to ni wa mo ja pade ti o je wa o
0: ami o
1: awon eyan kan le to je pe lawa lawa baye awon ni nkan kan tabi omi ti nba won fa lori okan won oba to ni wa ko ba ni bututu si ni o
0: ami o
1: pelu eleyi o na la se nki kaabo lodidi ini si ori iroyin ta pe ni ti fun tedo royin
0: bo ti ri nu
1: e ti je lati 19 to ti pe eyin wa gbe ti gba royin kan te eh suke baba bere gbegbegbe leyi to je pe o lo lowo waju awon to ku nko won wo tele leyin ni o
0: bo ti ri ni
1: yo awon be si ni fo si wewe baye fun yin ke le ba mo bi ti nkan de duro leka sejoba eka eto oselu eka eto eko eka eto ilera ati gbogbo awon leka leka to ku te dori oro omo niyan kodi awon oroyin ti be labele ateyi ti nbe nile okere o ti wa lori tabili ti wa awo wa se kini yen fun yin laaro toni iroyin ni o yo ba yin lara mu koni gbodi lara yin e da girigiri wa e lo si takwe ja Facebook eleyi to je ti ikani omoluabi Splash FM 105.5 Ibadan e ma like e kopo repete e ma love e kopo jaburata e bere si ni fi awon atejise yin sowo si wa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon oroyin ta ba tari sakato do ti yin be ti se be ife lo so wa po o oluwa ba ku ni jo jalailai
0: amen
1: iya adini yin na ni o aminat adeto badmos on loruko temi mo tan yin ele to se be ko momo o se dada
0: all right e je ki agbe latapa bi ka bere si ni bujo lori awon ti o di akori ogere ori iroyin ti fun ti edo fun taaro yi se bayi na ti ntele wa bo bo de se lo na la se ntele
1: yes ke
0: aside out e ja sare dabole lapa bi ehin ori oro 2027 omo Nigeria gomina

0: ẹja gbera tan bayi ka wa bere si tun ijo da bole tori bi pe ati jo wa po bayi emi ore ni o le yawa o baba re n to lo n fe yawa boyo fe ya photo ni
1: oh yes ke
0: ati jo wa po olohun o si ni dawaru lase lowo olohun
1: ami
0: eja lo sinu egbe oselu ti All Progressives Congress APC ti je egbe itesiwaju enti mo n foju ri na kata bi ogbera gan pupo tori ẹsun pe ẹsun ranṣẹ bẹẹ ni ifẹhonuwa n farahan latari idunkoko amorilele ẹjọ legal threat to bẹrẹ si ni fi ara han bayi pẹlu awọn ẹsun ijẹgaba ati igbe ọmọ oye leni lori to n bẹrẹ si ni jade latinu ẹgbẹ oselu ti APC pẹlu awọn igbiyanju ayẹwo si oruko awọn ti wọn fẹ fi ifẹ han lati dije kan tabo mi si ori awon ipo lokokan ejeji ninu egbe oselu ti APC lawon ipinle jake jado orilede ti Nigeria amangba ti iwe iroyin ti punch ti o wo akose ja ye awon igbese yi to wo lo lawon ipinle kan won ni eko ofe soju momo lawon ipinle ti a fe da ko yi koda iwadi nsafihan re wi pe oro fe di yam pepper scatter bi won ba fegun otoloto afaima ko ma polukuru mosu ni ipinle titu araba be na lo waye ni ipinle kano jigawa anambra benue kogi kaduna eboyin ada ipinle ti rivers plateau pelu bi awon eyan tin kora awon jo nbe lawon ti nkan ikan gbagbagban bi amoye ti won fi ife han sugbon ti won wogi le won wi pe e koju osun lati kopa o ninu eto dibo abenu lati fa awon omoye kan tabi omi ikale gege bi won ti wo sakun re won ni igbese yi pele yi ti o ma lo kakakiri ti butoro orilede ti Nigeria lawon ipinle fun awon omoye to n fi ife han yi won ni o pada bere si ni bi awon awuyewuye bi awon igbimo ti won sagbekale lati ma se ayewo ko awon eyan won yi ki won le ma fontelu won wi pe eyin koju osun won e wole e ba won kopa ninu eto odibo abenu nbe ama o ni awon ipinle bi ipinle ti taraba won ni ifontelu enikan ti se asofin to nbe lọwọlọwọ bayi nile igbimo asoju sofin orilede Nigeria lati akata awon ekansanko ninu egbe oselu APC ni ipinle taraba bon ti fontelu oko re eni ti o soju won ni ariwa ipinle taraba papa iyen taraba north senatorial district won ni eleyi bi awuyewuye pupo koda ifontelu o ko senator Shuaibu Isa Lau lati akata awon aworo sasa yi latodo ti Karimu Lamido ijoba ibile won nbe won ni eleyi na to bi awuyewuye gan pupo mani taba ku ni ipinle taraba taba wo ipinle Kano won ni awon olufi ife han lati dije katabo mi ninu egbe oselu APC sile igbimo asofin ile yi ile igbimo asofin agba senate ati ile igbimo asofin won ni ipinle awon bi ogun niye ona ni won wogile won wi pe e le kopa o ninu awon agbiyanju eto odibo abenu koda ti e fi mo boya yala e jawe olubori labenu abe jawe olubori e ti e le sun mo gberegbere re nibe na won to fi ehonu won ko yo won le ni ipinle benue be ni o yo won le gege ba ti wi ni ipinle ti jigawa koda lanambra same ni awon moye bi ogun niye na ni won juwe le fun wi pe e ma lo ibi abayi na de ina ni je ohun sugbon die to nu nkan oni nkan ekun keke ni oju iwe kan gbako ona lo gba loju iwe keji ti aba wa fe ri lapapo gbogbo won 150 aspirant ona ni awo gile wi pe le tesiwaju ninu ilana boye kopa labele abe ti e kopa labele ti bi te ti e mo boye gba ticket abe gba ticket ọ̀rọ̀ sáfarahàn lápá abẹ́ù.
1: ó dáa tó bá níbẹ̀ jẹ́mi ó tún ti agbọ́nrin ètò ẹ̀kọ́ kí n túbù láàárọ̀ tò ní. wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà náà ni a mọ̀ tí ń ṣèlérí báyìí o pé owó kan eléyìí tó tó bílíọ̀nù lọ́nà mẹ́jọ owó orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà eléyìí tó jẹ́ pé àsanlẹ̀ owó tó yẹ wọ́n ti san ni ẹni fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà lẹ́yìn tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ nílé òkèèrè ní ojúpọ̀nà ètò ọ̀kọ́ ọ̀fẹ́ eléyìí tí ìlànà rẹ̀ ń bẹ́ńdẹ̀ o pẹlu orilede wa Nigeria ati orilede eleyi ti awon akeko ohun ti won tin se eto eko won won ni ijoba apapo orilede wa Nigeria o na ni abode ti wa se lalaye o pe owo ta so nipa re yi o ye ko ti je siso ti pe sugbon sa ilana to ni se pelu awon akeko eleyi to jo mo orilede wa Nigeria ti won keko ofe nile okere leyi to si je pe ijoba apapo orilede wa Nigeria o lo moju to owo won won ni awon karamba ni eda kan won ti lo ilana won o lati mo fi ko owo ilu sapo ara won eni ti se alakoso fun gbogbo to ni se pelu eto eko nile yi iyen tuji alausa o na lo mo yojo ron sita lana ti se ojo segun tuesday lasiko ifo wa neni wo kan eleyi ti won se fun nigba ti o tesi waju oni ijeje mo wi pe billion 4 owo tan so nipa re to je owo ilede wa Nigeria o na lo ti di nti ati saba yi sakata awon akeko ohun le to je gbe nigba ta ba fi ma ri ose meji sisin yi won mo san billion 4 eleyi to ku alausa en to se lalaye pe ogba to n tewo gba ipo gege bi alakoso fun eka eto eko onigba ti awon mo ye awon file ti n be lori table tabili wo lori sirisi oni nibe gan la won ti ri pe awon eyan kan tun ti sago si kona bi leyi ti won si n fi ilana eto eko ohun ni fun awon akeko ti n be nile okere ti a fi mu nkan laanu oni eyi gan o la won wa se amojuto re ko ma ba je pe awon karamba ni eda kan won tun lo re lugo si kona bi kan ti won mo tara be fa owo ilu sapo ara won oni se wa ri awon akeko eleyi to je pe owo kan eyi to to million lona otale ni egbeta iyen 650 million naira ni aya soto fun won lati mo je ki eto eko won ko ma lo papa jolo ni orilede kan le ta mo se orilede Morocco o na lo je wipe gbogbo won patapata bayi oni ijoba apapo orilede wa Nigeria ni won moju to ta ba wa tori eto eko yi ta wa ini so orilede wa Nigeria o won ni o kere tan 18 awon ile eko ta tin ko ni ko oluko ni eleyi to je ti ijoba apapo orilede wa Nigeria o na lo je pe ilana eto eko eleyi ti won ba rin bayi oni beji lo je o nje bo lo se jo ni beji won ni be la bi ni eni ti se alakoso fun eka eto eko nile yi iyen tuji alausa o pa bi o ya bi dun re pe se ri o awon ti won ko nipa ba ti sise oluko ni ta mu yanyan nbe e ta mo si college of education oni se ri awon eleyi awon akeko ti won wa nbe o bi e ba le fara balẹ ti e ko eko fun odidi odun marun gbako oni se ri o iwe eri ti won mo gba yo mo se deede ti ile eko giga fasiti ni o ijo na wo ni won ba rin oni be la bi ni oni ewo iwe eri meji ni o mo pada wa lowo won gege bi akeko eleyi to gba agbonrin nkoja oni se mo yi pe ipele akoko e ti ati ko nipa eko oluko ni gan ni sansan e ta mo si college of education oni odun meta ni bi en ba ti wa pade odun meta un won ni ko ile eko rara won tun tesiwaju won lo odun meji mi si yo ma je deede odun marun nibi ti won ti mo lanfani atu ti gba iwe eri mi eleyi ti o gbe ti ile eko giga fasiti leri oni se eri akeko e to ba gba agbonrin yi koja iwe eri meji ti o mo ni o leleyun o tesiwaju oni se eri o awon ile eko kan eleyi to je ti ijoba apapo orilede wa Nigeria nibi ta tin ko nipo oluko ni oni bi meji din ni 30 nu won o na lo je pe won ti n ba ilana meji yi ri bo lati odun to koja le to je pe nigba ti won ba mo tenu re bodo bayi iwe eri meji meji o na ni o mo wa lowo awon akeko e fe se ri iroyin ta so nipa re yi e lo taratara si oju ewe keji iwe iroyin the nation e ba nbe gege
0: e je n ba won de akata bi n bola o ka tun lo da le si like ase eku kale
2: Oya oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Me and Maggi,
2: so good together.

0: world.
1: That shit. Hey. I know
0: for thee, so far away, you so far for me. Yeah, yeah, yeah. Hey, she go. Hey, so you continue. Hey, so you continue. Hey, thank you so much. Thank you. Thank you. Hey, so you continue for me.
1: Emi ni ya fi owo la bi to gba ye mo si big money
0: lati bo
1: lati lu Ibadan
0: e seun gan
1: si soro
0: e seun gan big money
1: amoro aje wa si Ibadan olohun aje agere ku
0: ami e se gan e se big money thank you so much ah se ti ri bayi iya lara omo ko n se kekere only someone cotton. A bima sa wik pe opon mi fo du meta. O ja du meta la ba mi ba wa tu fon kan wa se yin. O du meta lon lon. Hello. E karo. E seun. E ba mi gbohun soke. Mo mo pa awon okunrin ma nwa emotional nipa iya won. O ya e ba mi gbohun soke dada. Ah. Ami, oruko yin bole tin pe wa.
2: Obin lati Boluwaje.
0: A ngbo yin. Oya, e ba mi soro pataki nipa mama yin. Ki le ranti nipa won gangan.
2: Nasoro ni ni oruko ti ti emi.
0: Hmm.
2: Iki Olorun
0: Olorun. Olorun Olorun. Hmm.
2: Jada jada ya.
0: Hmm.
2: Olorun bo ba mi je ki won so le lata.
0: Ami.
2: Ele
0: no wa
2: fun
0: paka ka fa le
2: mo mo
0: fe ah ah ah be ni o da be o da gan ko se ni to ba deje leyan lori nikan ni ya eyan be ni Oya mu nbe.
2: Olorun ba n wa pelu yo iya.
0: Amen.
2: Leyin Olorun, Olorun so le, leyin Oluwa se ko se lo na.
0: Hmm.
2: Oba to da se ma to owo le to.
0: Hmm.
2: O da le, o te pere se. A se.
0: Ah, afa. O ti rebe o. O da te ba tun lanfani. E tun pe wa pada sori eto ilubirin. Hello. Eka aro o oruko yin bole tin pe wa
3: oruko mi ni omolola adigun
0: lati bo
3: lati ona kekere
0: e seun go o ya celebrate your mother
3: welcome morning
0: o ya mu ngbo
3: e ba nka bi amo iya mi e ba nka bi amo iya mi iya rere lo bi mi iya mi mi mi the test mommy me because jagidi ni abi amorire ni bi eje ko ni je even ke tun je ga tun duro pe ke je ko yo yin
0: mo
3: to je ta ko fi wa ni oko ko fi wa sile pe mo wa ni oko di aro yi atunse e ni atileyin e ni pe o bodo kuro ile oko ni omo ma n gbe ile abe le mi na wa so so lovely I love her so much
0: yeah she lo rin kokan te fe kin ba yin play fun won
3: mo ni e ba mi play orin to ba je ti ya to mi o ni but e ba mi play orin ti e mo pe o ma je kori won wu awon na pe to lowo
0: lo oh that's good e seun gan e se thank you so much won ni ki ba won play orin eleyi ti mo mo wi pe a je ki ori mama na kori won wu wi pe awon dupe pa won wa laaye awon wa laaye wi pe abiamo tooto ohun lawon eni ti omo ba le so wi pe abiamo tooto ni ya ohun ah ah eyun gan lasan o ti munu obidun o ti munu iyadun pelu awon bi meta ti won ti kokko pe wa yi e je ka wa orin iya ka fi celebrate awon iya won lapapo ati temi na iya ni iya mi my mother oda aya bimbo ba wa gbe soke e ku kale.

0: Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
0: Eshe ngon. Oru kwa yimbo lesi mkwe wa?
1: Ekwe to. Eshe. Ya fin olu ikan Florence.
0: Lati bo?
1: Lati elebu akuru olu yon lesi esho.
0: Eshe wangbo yin. Oya, eba wadupe lo wo mama.
1: Modupe lo wo mama. Mimbo se jepe wan siya ye man.
0: Ah, e ya.
1: Afiya man. Afiya man to usoni.
0: Hmm.
1: Abiyamọ ti o fi oro omo sire. Abiyamọ to je pe leyin e bi pe ka tun ma ri ka ma jo toro bayi.
0: Iya.
1: Iya mi. Iya gidi o je pe ojojumo lati ye 2004 to ti lo ojojumo bi pe o wa lodo mi ni.
0: Ori
1: ti ba se ran ti gbo itosona re ti ya se nji bi aye ni oko ni laarin ebi ni oko ni gbogbo e. A tun ma wo bi se mo ri ya ni.
0: Hmm.
1: Ya mi atabi e na.
0: Hmm.
1: Oma ruke mugu.
0: Ye.
1: Oma ro ba tunyan.
0: Eh.
1: Okila bo ba re ni ko tun.
0: Eh.
1: Bo ba roju ogun.
0: Ye.
1: Aya olota lo la wo.
0: Oh my God.
1: Oma ta lo.
0: Oh my God.
1: Oma te do moko.
0: Oh.
1: Oma tun te ni tin fe ni loju e ni bi so me ni.
0: Hmm.
1: Ya mi atabi.
0: Hmm.
1: Don ri o.
0: Hmm.
1: Ni ati re ninu aye mi o.
0: Hmm. Eshe ngo.

ja so owo waju e ka ku oni to ni se pelu orilede wa Nigeria awon esi figabaga to lanfani ati waye awon figabaga kan waye lana ninu papa julo idije ti Spanish La Liga ajo FIFA won lo fi wi ba roko gbo awon match yen wa ni awon fixtures ati results yen won lo ku won wa ni ajo FIFA confirm e wi pe idije fi eye agbaye tin bo yi tin kale ko gbogbogbon ngbon ba agba to je pe owo ti awon ma pa wole ninu idije ohun yo ju owo ti awon tin pa wole tele tele ninu awon world cup to ti waye seyin lo ninu ba agba to je pe owo yen ma po si dada na ni ko je pe gbogbo awon ti awon fun lowo ki owo ti won na ko po si o nje ki lo sele ki lo apo ta jo FIFA si so be e mo gbagbe pe gbogbo iko ege agbabolu to ba ni agbabolu nu dije fi eye agbaye FIFA World Cup gbogbo won ni won ma gba owo lodo ajo ti FIFA won ma gba owo pe club side to ba ni player ni World Cup onikaluku won ma gba owo ba se wa ma gba owo yen owo ti sayi owo ti sayi o tun ti legba kan jorin lo o World Cup ti n bo yi 9000 euro ni ko ege agbabolu kokan won ma gba lojojumo lori player kan leya kan to ba ni World Cup 9000 euro lo ma gba lojojumo le to tun ma si pe gbogbo awon iko to je big team papa julo awon iko bi Man City awon iko bi agbabolu bi Madrid Barcelona iko bi Arsenal Liverpool ati be lo Manchester United awon iko bi agbabolu to ni kimi o bi won se ni agbabolu ti o po daada ninu dije ti ife yi agbaye be na ni onikaluku won se pa owo si 99000 every day ki se 9000 naira la so 9000 euro la gbe iko bi agbabolu kokan mo gba lori player kokan to ba ni World Cup gege bi ajo FIFA gege bo se jodi bi monu e to tun mo si pe owo ti de bayi ti iko bi agbabolu kan nu dije league orilede wa Nigeria ka ni Nigeria n lo World Cup ni ki Nigeria wa lo mu ki Super Eagles wa lo mu player kan lo labele ninu dije league agboje to orilede wa Nigeria 99000 every day ti won ipari World Cup oni o mo gba ti se pe ti won fi pari World Cup tan yanyan o ti o fi jaku o nbe ni o ye yin ba hun ti o fi jaku o nbe o si daju pe ko si bi e se fe bi team yin se fe poor to e sa pari meta 9000 times 3 ba owo ti wole ba se ni gbogbo e ri bayi bi iko bi agbabolu kan lorilede wa Nigeria bo ba le gba owo tin lo bi 25000 euro ton ba se si Nigeria money e meye to je ara awon anfani to wa nu ki iko bi agbabolu lo ma ko panu dije fi eye agbaye nu yato si owo ti FIFA fun awon national team lati prepare for World Cup atowo ti wo mo fun yin be ba se na ifigabaga ko kan si iru awon anfani ti nbe nu pe ki iko bi agbabolu lo World Cup niyan bi nkan se re nu e je asun sowo waju ka to lo fa so ti play cash here *347*1004*1# tabi www.cash.ng ogbo figabaga to ku nu dije ti La Liga iko Barcelona o se se ki won ba akole ile tin ben le je awon akole to wa nle nu dije La Liga ta ba so nipa point ti won fi gba league o sumo ki Barcelona ki won ba awon point ohun je o bakan na igbe iko ege agbabolu to bori figabaga to poju ninu dije ti La Liga ni odidi saa kan o se se ko je pe iko Barcelona o fitan balẹ labi oluko ni Hansi Flick ti o sele ri nu dije ti La Liga awon atawo ni a loju oja agbabolu iko ti PSG ta lo de pada kan ranjo gban ni o meta lo ti de fun iko ti PSG meta to lo fara patele si de saju asekagba dije UEFA Champions League sugbon ninu awon meta yen ikan be nbe te mo bi en mowo e ja loju oja baba de kate waju e ku kale sugbon ka to lo so ti play cash e sa won ni pe ji

0: Eka bo pada latoju oja. Ikoni ti splash. Splash 105.5. Ile to kale sinu ogbale fufu balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Ta lo ta le to ota nje ope ni ogbodo foiza o. E wo wa ni Facebook splash 105.5 Ibadan abi TikTok. At Tijani Oloko Dana Sport Actor o mo le TikTok na. So ti play cash e wa ni pe ye ko to ti cash e o. *347*1004*1#. Tabi www.cash.ng. Babe yen wole o ba lo USSD code to ba fe mo se ba kan mo bo website. O ti play cash e ti pe o ti je cash e abi. So ti gbianju tosan. E gbianju tosan. Gbianju tosan. O je cash e. And team be me pe club wo mo support Ijebu United ni. Ijebu United club te mi support inu ati club ti iban gba fi lowo lowo ati club to ba fe gba fi to ti sunmo pe yo gba fi Olorun ni Jasna o doju ti a o eyin o fe le sa lo nlu Olorun ni Jasna o doju ti wa en ti won foju eyan kan eyin o fe le sa lo. Awọn esi figabaga to waye lana baba tura awọn ti o tun waye leni success omo palayan be nbi omo ni pekun bo ni
1: akudede wo ya tokun idije English Championship ipele to gogo se asikawa to lanfani ati waye lana Southampton o fi aje Middlesbrough leyin afikun sejo amaye meji se kan ni idije Spanish La Liga lana se ta fi gori ayi lowo Levante meta si meji ni Real Betis o fi aje eche meji se kan Osasuna Real lowo Atletico Madrid amaye meji se kan ni to ba tin diago mefa irole oni o tesiwaju Espanyol ati Athletic Club Bilbao ni Villarreal ati Sevilla ni to ba tin diago mejo abo Barcelona mo lo Boca Deportivo Alaves mo li Getafe ati Mallorca ni DJ French League on leni Brest ago mefa ni mogba Strasbourg lalejo leyin sa ati PSG ni DJ Copa Italia ase kagba ago mejo asale oni Lazio awon ati Inter Milan ni DJ English Premier League ajele figawaga Man City awon ati Crystal Palace to ba tin diago mejo bi nkan se jeni
0: ifigabaga Man City ati Crystal Palace yen a gbe ifigabaga yen yewo bakana awon oluko ni ti ko Chelsea kakale yi oluko ni bi mefa oluko ni bi mefa o na ni ni won kakale pe bele yo se ile yo se bele o se ikan o se yen nu gbogbo won me awon oluko ni yen a gbe won yewo awon wo lo ni iru nkan ti Chelsea nfe lara awon abi o se to ninu gbogbo awon mefefa a nbo lapa abe yen ninu ko bi agbabolu ti PSG aso le won eyen Tevali atogbe lati nu ko ti Lili njo ni to ni farapa yen o ti de pada o ti de pada yen eyen o ti e wa ka won ololufe Arsenal la ko ni ka won la bi ti Achraf Hakimi Hakimi si de Hakimi o ti de up god as lo tun lo si Hakimi ba ri a to be lohun Hakimi lo o le yo subu nu le ko gba ko to lo njure a ni ko ku o ko kan mo sin de Arsenal o igba Champions League ni Hakimi ti de lana gege bi ta ngbo lati nu ko ti PSG ngba gba bolu de lana saju ifigabaga ti o mo waye logbon ojo o ye ke ti mo pe ko to di gba na yo ti fit ngba ti se gba bolu to ti lo lati bi osu bi mefa won lo bere gbaradi lana aladani kan si gege bi ta gbonu lati beyen ka so nwo waju eni kan bibi oni agbo ti o ke ninu jingu so na ni agbo ta fe fa mu pe agbo to dunu jingu to se me so na la agbo ta fa won ta vember je 500,000 atagbo ta wi awon ya ibere lori si si ti ma pa yan le rin sa ninu ko gbe agbabolu ti Barcelona pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ìfigabaga mẹ́ta tó kù fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona náà díje ti líìgì àwọn àkọọ́lẹ̀ lọ́lọ́kun òjọ̀ kan eléyìí tí ó súnmọ́ kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona kí wọ́n fi lélẹ̀ kí wọ́n ba ó ṣeéṣe kí wọ́n fi ẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ àbí kí wọ́n bá jẹ́ àwọn àkọọ́lẹ̀ lọ́lọ́kun òjọ̀ kan tó wà pàápàá jùlọ nínú díje ti La Liga báyìí náà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona nínú ìfigabaga 35 games yẹn ti gbá gbọ́mi dáadáa rova gbábí saloon nínú kọ inú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nu ọ̀fíṣà bàbá ẹkọ jẹ́kánmọ́ àti talọ̀tanù Barcelona o ti ni 91 points o ti ni 91 points bayi o sumo ko fi egbekegbe pelu awon akole kan to wa nle abi ko ba awon akole kan je iyen lapa abe yen niyan awon akole wo ni 91 points to ni bo ba ile lanfani ati na meta si bo ba na meta ta to ku o je 100 points ti ko Barcelona fi gba league labi Ansifli 100 points yo fi egbekegbe pelu akole ile ti to Villanova ile to lanfani ati ni iyen ni sa 2012 to 2013 bakana oluko ni o se morio na ni o fi 100 points gba league ninu iko egi agbabolu ti Real Madrid sa 2011 to 2012 bi ibe yen se ri niyan sugbon ti Barcelona ti an ba lo na meteta yen moje agbo si nbe lasiko yi Barcelona ti na 30 ninu 35 games yen gba won na 30 30 won ta omi kan won padanu ifigabaga merin bayi ti Barcelona ba ile na meteta to ku Barcelona o fitan balẹ yo fitan balẹ labi Hansi Flick ni sa yi gege bi pe iko egi agba bọọlu ele to gba idije ti La Liga to si ni ibori ele to poju yen wins to poju lo didi sa kan awogo awon ta so pe won set 100 points yen ti to Villanova won ati oluko ni o se Mourinho ninu gbogbo ifigabaga ti won gba ti won 32 won bori ifigabaga 32 awon mejeji won jo ta omi merin merin ni won si jo padanu ni ifigabaga meji ni sa ta awon mejeji jo fitan 100 points balẹ sugbon pelu 100 points ti Barcelona ve tan ba na meteta ti o se se kan pada fe gbekegbe ni sa yi ijawe olubori Barcelona to ba fi le na meteta to ku ya je 33 bayi lati gba ti o tin gba idije ti La Liga ipe iko igi agbabolu kan o na ifigabaga 33 lodidi sa kan Hansi Flick ni o kokko fitan yen balẹ niyan o ibawaju 100 points lo sugbon ipadanu ile ti Barcelona padanu ifiri padanu merin ti ati niyan oju ti Tito Villanova lo ati ti oluko ni o se Mourinho gba na sugbon awon ni won na ifigabaga to poju ton ba ile na meteta mo wi o won si mi gbo o bi nkan se ri lapa abe yen niyan baba so nipa iko egi agbabolu ti Liverpool iko egi agbabolu ti Venabache woni iko Venabache segeze abo na se manso kini ohun segede nda kandu ike Venabache na so fun Mohamed Salah pe alaye te ba ni wo pe league orilede Turkey o kere si yin boya ke mo bo nbi o awa ni fe lati gbe yin o to ba dopin sa ke si mo wo ati ya awon wo kan le ati kowe si gugu awon ile ifowopamọ ta yin ba wa dokowo pe a fe gbe Mohamed Salah o e mo pe iko Galatasaray na awon na yawo lori sirisi gbe Victor Osimhen iko Venabache na wa fe je gbese tori Mohamed Salah to ran nigbagbo pe ti Mohamed Salah ba tu wonu ko awon bi iko Galatasaray bi o se ri owo Victor Osimhen pa die die awon na o pata awon na pada won la won se tan lati fun Mohamed Salah ni ade won odun meta pelu owo tin lo bi £52 million fun odidi odun meteta ta won fun yen ki se sa kan na fe fun £52 million yo won ni odidi sa meta ade won odun meta ta won fe table si waju Mohamed Salah gbogbo e lapapo o je £52 million pe baba te ba ni binu pe Turkish league kere si yin awa ni fe lati gbe yin o wa sinu ko *347*1004*1#. Tabi www.cashshare.ng. Oluko ni Pep Guardiola. Oluko ni Pep Guardiola so nkan kan. Nipa ifigabaga to ma waye. Papa julo. Ifigabaga to ma waye kein. Laarin iko egi agbabolu ti Arsenal ati iko egi agbabolu ti Crystal Palace. Oluko ni Pep Guardiola so nkan kan. Ile ti onikaluku nlanu le pe. Se se pe Pep Guardiola ti sayo. Se pe Pep Guardiola ti sayo ki Pep Guardiola so oro yi agbeyewo o si le se ko je pe n to so igan ko mu ya wa fun Pep Guardiola kini o so eja loju oja ka to lo so o ti play cash here *347*1004*#, tabi www.cashier.ng. In ti Pep Guardiola so yi o wuwo gan o, in to so yen wuwo gan o, abi n be nisin ni eja loju oja in to so yi o se se ki ajo tin se amojuto league ile gesi kan fi ya je Pep Guardiola lori n to so yi, in to so yen kan ifigabaga to ma ken ti Arsenal ti Crystal Palace ti won gba e mo idije league ile gesi awon ifigabaga ti o ken boni kaluku won se koju ara won Arsenal iwe ni lo koju Crystal Palace. Pep Guardiola wa so nkan kan npa ifigabaga o abi o sinu bi ni eja lo baba de kate waju e ku kale. So ti play cash e wa ni pe ji ko to ba bade o *347*1004*#, tabi www.cashier.ng baba de kate waju e ku kale.
2: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.

0: Eka bo pada latoju oja. Ikoni ti splash. Splash 105.5. Ele to kale sinu gbale funfun bala lagbegbe felele ni le Ibadan. Ta lo ta le to o ta nje ope ni ogbodo foiza. E wo wa. Ni ikoni badi dore ti le se wa mi Facebook. E ba ti wo Facebook. E te soju e. Splash 105.5. Ketu mo lanfani. Lati mo ba wa e si a e ko lo fa. Abi TikTok. At Tijani Olokodana Sport Actor. E wo wa nbe yen na. Tori akoko wa losan yi. Ti age mo ja o to pe won ni pe yi ko to ti ka se e. Star 347. Star 1004. Star 1 hash. Tabi www.cashshare.ng. Bo ba lo USSD code. To ba lo USSD code si network boya network adugbo ti yin. O fe ma si bakan, mo wule ba faju. Mo bo ni website. Website yen na easy o. Lati gbenu si code gba to ba to je professor ko to gbo. Ko to gbo ye. O easy baje. Bi nkan se ri lapa abi yen niyan. E je agba bi wole nipa ti awon oluko ni ti ko ti chese kakale nti Pep Guardiola so yen a nbo lapa abe o nti Pep Guardiola so a nbo nbe sugbe je agba bi wole na iko ege agba bolu ti Chelsea nta n wu gbo ni pe Xabi Alonso oluko ni ko Bayer Leverkusen o ni opolopo nu awon alakoso ni won ni o fe da igba to je pe ni won favor sugbon e je wo awon mefefa yi o ka Xabi Alonso oluko ni ko ti Bournemouth Adoni Raola Marco Silva oluko ni ko egbe agbabolu ti Fulham Philip Luis oluko ni ko Flamengo ni tele tele lorile de Brazil o tun gba bolu fe ko Chelsea na o gba bolu fe ko Atletico Madrid Oliver Glasner lati nu ko egbe agbabolu ti Crystal Palace ati Cesc Fabregas lati nu ko egbe agbabolu ti FC Como lorile de Talo o na gba bolu fe ko ti Chelsea na pelu ogun awon oluko ni ton kakale yi ati ma se boni kaluku won ati style ti won gba pẹlu nkan ti Chelsea yi so njo kini ana tan gba se lowo oluko ni to fi se le yi pe oluko ni tawon ba gba ni isin o gbudo je oluko ni ti o le to ma je oluko ni ti awon agba bolu o le beru to le pase ni dressing room pe nkan bayi mo fe nkan bayi tawon agba bolu le mo ti won ni le form gang pe awon gang kan awon ti ele lele fashe kan lawon ele awon oluko ni mefe fa yi a ku dede wo ye ogbeni dikula yi doju itere
1: gbogbo eyan ara ile aka won ti wa ota ni won ni dope
0: akudede wo yi Mr. Akurede Yusuf Agbani wa ku ipo
1: akudede wo ya to ko akudede gbara ile akusela ta albaraka to polo bisen ko ko ile ni je olodun je baje
0: ami olodun e ja wo ni awon oluko ni mefe fa ti ko chese kakale yi e ja wo to kakale yi ninu gbo awon oluko ni ewo le ro boya pe won le gba ti won ni kabamo abi o si kankan nu awon mefe fa to le te wu lapodo ti ko le drive Chelsea do ibo ti ogo ko ma je ibo ti ofo
1: lapo do titi mi ro yi pe gbogbo awon oluko ni ile ti e kakale yi ko fe si oluko ni ile ti emi le yodanu wi pe ko le sise iko Chelsea papa julo mi ni Raola ni o Xabi Alonso ni o Fabregas ni o gbogbo won ni ta ba wo provide won pelu caliber of player to wa ninu iko Chelsea won ni nkan ti won le fi ko iko Chelsea tan le fi kosodi ṣugbọn kankan to kan wa nbi iko igangan na ni yi pe oro Chelsea lowo o dabi bi abiku ni tan ni pe ton pa ngwa ologun to le soko e on le bashe mo ologun je gan lara iko Chelsea gangan lowo yi ta ba wo ilana eleyi ti awon management Chelsea ta won gan fi ntu iko gangan yato si oluko ni o le sakoba fun oluko ni akoko ni gbigbe player wa sinu ko awon gan awon player ti won ko wa sinu ko won ko si philosopher to wo agba ball ti won gbe wa pe oke eleyi kini kan to le over Chelsea ki se pe boya agba ball kan da sugbon se oluko ni to wa nbe lowo abi pe se isowo agba ball gangan so ba ilana Chelsea mu so mo ro pe iko Chelsea o wo yen so ti won ba wa wo yen lati lo fun oluko ni nkan ti won nilo na ni pe won nilo pe ta ni oluko ni wo lo mo nipa ilana Chelsea tori pe ta ba wo Chelsea gangan traditionally bi Chelsea se ngba bo ko fe si oluko ni ti o le sise ni Chelsea to ba ti ni charisma
0: ko si pa to star ikan bayi
1: pe boya mo ro pe pe keyan gbe bo sile ni kan ta le so wi pe boya o ma difficult ju pe on lo fa keyan ma sa asaro laarin awon oluko ni sugbon iko Chelsea traditionally ki se pe ba won se play niyan but tori bo kan je pe ibo igbalode o ni gbogbo oluko ni ati agbabolu na fe gbansin on lo je ki igba yen yi pada die fun iko Chelsea so lapodo ti temi won kan ni lo oluko ni to ni charisma ni lati fi tuko oluko to ba ti ta ba wo provide oluko ni kan ta wo pe oke o le sise oke ka de tun wo charisma e mo ro pe nkan ton need niyan and then ki won fi oluko ni sile fun awon agbabo ki oluko ni le ko lenu ko nse yi pe ki agbabo ma report oluko ni anyhow ta ba wo oluko ni Enzo Maresca bo se kuro ninu ko yi ko gbogbo nkan gbogbo esun tan so pe awon ka si lese ko ti to nkan ti eyan ma ko ti ju nkan ti eyan ma pe oluko ni joko ta le jo ma so
0: e mo se bayi mo o
1: pe bayi ilana wa lele so ti gbagbe pe ilana wa lele ni nkan bayi la fe so lati leru oluko ni Enzo Maresca lo ta ba wo gbogbo awon oluko ni to wa nbe e te ka si le ton fe gba nsin won to oluko ni Enzo Maresca leyin pelu isowo tuko e ninu Chelsea won shin to leyin ni o ti se ta le so wi pe provide
0: okun to
1: in to sare
0: achieve ninu ko Chelsea laarin igba to de
1: yen
0: o si ta le gbese gbe
1: pe o se ta le so wi pe gbogbo nkan lele fi better ti won ba jo je iro a je po yaju won lo ni so lapodo temi gbogbo awon oluko ni mefe fa te ka yen charisma no need ta ba wo provide gbogbo won le sise ninu ko Chelsea sugbon won nilo pe okay ka wo ta ni ogbon ori e ta lo gbe and then ki board gangan kan fun oluko ni ni backup so lapodo temi o ko si oluko ni ti o le sise Chelsea ninu awon oluko ni mefefa yen
0: o ni se pelu ba won board ba se fe
2: be ni atoko ta ba o dare mi ro pe iko Chelsea na ti ba ogun kan je fun rara won lati bere pepe lododo nkan ti oluko ni Enzo Maresca se o ku die ka to so bo ora pe awon to nsisakoso won ni ogba ati nu da lati manage crisis nlo da gbo ala ile irun to se ba ten ba nsise kan lo ten je kan lenu to ton tin nawo si tin na gasime pe oke
0: ke je bread 2000 tin be waju etan o tun ti wan so fun won pe ai ba muyun eleyi o
2: so gbo kan yen ko da lododo bo mi se tan won se ni pe iru ogba ati nu da ti oluko ni atoni Conte lonjo ni nba ton ati
0: Diego Costa
2: jo ni soro to manage sa pari o de send message pe kan ma pade mo ro ko ru ogbon yen gan awon alakoso ba lo pelu Enzo Maresca pe okay o ati fura pe o tin na gapo fe gba se mi awon no ti a ma fi isuna won ti ma fi no wa obe won ti ma ko pe okay tala na fe gba ta fe ropo re lopin sa tawon no ni jo han sode iru opin sa yi ba esin akoko na iko yo ni dakurete bo se dai won manage do pin sai o sumo kiko e wa no contender ni sai
0: lo champions league
2: nu meta koko ti won jo fa league do ibi to de dure o sumo kan iru carabao cup yen o le je won won gba pelu ro lu kan ni Enzo Maresca so to ti a do pin sa won a se a so fun pe okay o ma lo ododo ko si bi tan ti ma se ro e to je pe won kin fi ya je ro lu kan to ba ti ro e mo ran ti oluko ni kan sinu ko Madrid ko ni nigba yen to na naga pe isorile de Spain ta ma le fun won o lo oju ese na ni Madrid gba se ni owo re no o da yen pe no oluko ni orile de Spain
0: wan so ro Madrid
2: o si se lo pelu
0: Spain
2: awon fi Madrid lo ton ba ti pari World Cup
0: ton bo wa gba se
2: won mo lo do Madrid Spain ti ejo kon lo World Cup yen World Cup de ku bi ose bi meta bi nkan gba yen won lati le o ra pe Fernando Hierro lo pada ko won lo si World Cup yen so won nkan yi te ba nse kan lowo e gboro ma na gasi se mi nigbe ngbe a ri pe orile de Spain o se dada ni dunu dije sugbon won tele nkan to ye kan tele so imero pe iko Chelsea lo ti da wahala
0: le julen lo petebi ni
2: bo nkan ta nawo sin lo ni sin pe awon fe se awon
0: coach ti won gba se lowo national team Spain lo petebi ni
2: lo petebi so imero pe ta ma nsoro pe oke o a fe gbe nikan o a fe gba Alonso a fe gba Andoni Raul a fe gba gba a fe gba wo bo nkan ta kai asiko ta fe fun won se ise wahala won fe fun won
0: ti o gbo kan ti
2: fo po bi gba tan to se fe bere se lati bere pepe ni se to ye ku pada rorun o le mo eyan le mo because e ko just di ko to je pe an na ti di agboje tan no se suru bi ti jo ni mo tori pe na ti tolawo ni na ti
0: to ma do lawo
2: yo ni fe pada sipo tana mo eyan no ni fe mo di pe oke o ta ba gba cup kan laare odun merin eyan na da ijo onu lo lo bayi every season na no ma la fojuso pe a fe gba league a fe gba fa a fe gba champions league a fe gba carabao so mero pe gbogbo to sele yi ko le gbogbo an ta kale won le ma meet up gbogbo ti won fe yen aya fi won ma fe se boya kan tete se bayi ki sa to pari gan ko ye pe te won ba ti n pari bayi ke ni tete bere se yen gbogbo precision ni gbogbo e ni ko tete
0: ko mo before world cup
2: lati bere
0: won fe kede olo
2: so mo ta kale iko chelsea won se ko to je pe a le so pe won ni tradition won wi le ni tradition en to lu ko ni kokan ba ti mu wa ina tradition ti won
0: o sa ti gba
2: fe won so man using bu yen mo pe man u ni tradition pe o ni style ton ma gba ti pe ti pe lo tori Ferguson ti pe nu ko o ti so won
0: di pe wingi man u lo
2: won ti ni style abi en so ta man soro Barcelona se Johan Cruyff o ti so won di en to ni style to pe style yen na lo nka lu ku mole bu yen ti wa ti wa gba ru style ti Johan Cruyff ju o ni gba yen na so ko ni te ko Barcelona lorun
0: ninu mo fe ka tete wo be oluko ni Pep Guardiola o so fun awon o so pe EPL kan ma da si team selection Crystal Palace papa julo ifi gabaga awon ati pe bi agbabolu ti Arsenal pe kan ma kan fi oluko ni Oliver Glasner le ko to team selection to hun ka mo ba so pe se bo ni ase kagba kan awon kan bayi ni olu e ja wo ti oluko ni Pep Guardiola so yi
2: eh ta ba wo imero
0: abo ti yo kankan gbo ni
2: imero pe won ja le keji kankan akoko na lati so pe boya FA ma intervene si team selection oro ti o boya in to sele si gbadu la pe boya o sun mo ko ma gba league lode boya o ra en po ti fe affect
0: mentally
2: because emi kin lo kan be mo ro pe in to sele ni weekend yi boya laarin Arsenal ati West Ham mo ro pe nkan yen domi tutu si lokan to fe jo mo pe boya ke fe mo si oro so tori pe boya to sele yen o dun ju awon to sele si gan lo o dun ju West Ham to sele si gan lo because e to nso yin ta ba won to sele lo lo bayi te sapala to won so ron pe o ko jo meta ti yo gba conference league final en yo lori ofe ati play
0: Arsenal
2: abi so ni league dere ko si ni slot ko le de slot yen ni European competition mo
0: ko si le relegation
2: ejo kin lo ni ko ma ja si ni bi league because en pe yan ma la foju sun ko to di pe yan mura kankan soro to ba je pe Bournemouth ni si le yan fe bagba amo ki Bournemouth sin o si la foju sun pe oke o sun mo ko se po ke fa o to ba se po ke fa o ta san Villa bagba UEFA Europa o won mo na mo won lo UEFA Champions League abi en pe calculation yen o le mu yan kankan pe oke o imi na fe gba league o mo fe ba fa league ajo fa tan ni o bo Crystal Palace o ni kankan to jo be keji to te ton asakoba fun ti yan ni pe Crystal Palace to won so ran pe yi o ton ni addons kan ti o gba lowo Arsenal iyen ta Arsenal gan ba gba league
0: lori Bereseese
2: so oda se yo amura kankan Arsenal pe ko mo gba owo to fe wole oke o in fowo Arsenal o ni gba league o even mo le so pe o gangan lo ni soro against Crystal Palace yen lale ti Crystal Palace go mo pe en to le fe dinna
0: bowo
2: se ni wole re
0: elo ni conference league to fe lo gba e lo ni o gba nbe
2: elo gan ni gbogbo conference league o le wo pe eja san ile basabasa kowo ti ebere sese o wole so emi ro pe ogun ton so yi mo ro pe ko senti ti nkan o le de ba en to de ba sa yi mo ro pe ngba ti nkan darun jo ni to na iko Arsenal ni Etihad o ti gbe sokan pe league ti pada sodo awon
0: ba ba gba league ni si 10 million pounds ni Crystal Palace o gba lori ti close
2: lori ti brisee si beni tan ba ti Arsenal ba gba league 10 million pounds ni adon so e lo gan lo conference league bayalo 15 so ti o de sure tori o ra gbon ati re Vallecano e mi ro pe ogbon to so yi en to wule ro Crystal Palace lorun ju ni pe ko wule yonda fi gagbaga won
0: to ba le sese kan ni ko so fun pe
2: iwa o ti ale excuse to po a fe gba ball ni jo meta o so awon first team player wa o a je won sim even o sele si Nottingham Forest against Chelsea ti o ti se ku ti da se kagba
0: lai ti mo pe yo tun Chelsea gan pa
2: second team in lo ko le against Chelsea tan wa wo ni yuwan beti gbon njo la wo ni yi ti play last so mi ro pe ogbon ton so yi bi atan ma wa wa wi ti o mo nkan to kan ni so mi de ro mo pe iko FA gan won le ma se won le se bi an pa won o gbo pe tori poro yen ko content o kere ko ti e si nkan kan be pe iro oro wo ni e ke ma so fun yan pe oke o FA ma da si bi o se ti sile ti ti
0: me
2: FA coach le ko ton to ba wu se coach ori coach wa pe ko a mo nkan to kan pe ta ba gbe nkan meji ile te yan fe ta fe fun yan nkan meji yan ni me to te lorun ju
0: pe so fe jade abo fe je
2: won ni pe oke o agba mo moto meji re nle yo mo kan to ba wo me se wa ni me to daju so gbogbo won kan yi oluko ni fun re mo nkan to te lorun o mo pe conference league ninu tan igbesi aye Crystal Palace mo agba anything European competition ri abi so o mo pe o ma add ma value ohun o ma wa no we tan team lai lai pe oluko ni akoko o to gba idije UEFA competition kan fun Crystal Palace o Oliver Glasner ni so won so fun pe okay o koko first team le against Arsenal se second team ni ko lo fi gba ro pa competition
0: mo yo wo pe second team e o da ju rayo
2: o da pe
0: ogbeni oju ite re ja wo se factor release clause yen ti agba menu ba le kan si o ni fan ti Crystal Palace o se ku sorun Man City la le pe wo kaka kin bu won ma bunle
1: o to ba ye pe kini ohun o ri be to to tori pe ninu wadi won je ko di mimo yi pe ki se pe o fi ese mule bi pe clause yen wa nbe so bo to ba je pe o lo ri be ni toto 10 million pounds o to nkan ti ko Crystal Palace emi o mo reason ti won a se so wi pe awon fe ignore 10 million pe ka won se nkan to ba ye ka won se ko si reason fun won lati se be and then kini won fe achieve so gide se en ti awon gan iko Arsenal gan se ko tawon gan le fo so ya pe awon le ba nkan je mo lara ni iru time yen so lapo do titemi 10 million pounds yen owo to wulo ni fun iko Crystal Palace sugbon ta ba wo oro oluko ni Pep Guardiola bi emi kan ri bi Kenny Mani pe bi gba teyan ba kan
0: ko le be lohun ki
1: o le ma be lo o le ko se en to be lohun opponent na jo je sira won eyan le ma be lohun sugbon gbogbo nkan lo ni enu ala
0: ọpọlọpọ kan lèyàn fi síkùn
1: èyàn lè fight fúnra ẹ bọ o lè fight fún yàn kan pé kó lè ba àfífò ẹ téèyàn bá ṣe yẹn èyàn ti ń kọjá ẹnu àlàbáyàn tá a bá wo ní eligi ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí kò ṣẹ máa ṣẹlẹ̀ lè tó dẹ̀ jẹ́ pé àdẹ̀gbọ́rí wọ́n lè ní nǹkan táwọn náà ń bò máa bí aṣọ mi ò support but àdẹ̀gbọ́rí pé wọ́n dọ́gbọ̀n kankan fún ikọ̀ kan kò sí nǹkan kan tó fi kò sí ròyìn kan tó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ tá a bá wo yíà kan wà tó dáhùn pé Man City Man U náà náà dọ̀ league wọ̀ dáìmínìtì tí ó dáhùn pé bóyá QPR ń pè
0: Man City
1: tá a bá wo yíà yẹn bí kinní yẹn ṣe lọ ń yà yẹn ó tó nǹkan ìwúrí fún gbogbo àwọn league yòókù pé yes nǹkan tó ń pè ní league òun leléyìí
0: kì í ṣe pé ó kú bí ìfigagbága
1: bíi méje kì í ṣe pé ó kú bí ìfigagbága
0: láti mọ pé eléyìí ti gbà
1: ní so kínní máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdíje league ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tàbáwọ̀dẹ̀ wo olùkọ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó lójú league tó ti lè chance tó lò ní England ó lójú league tó ti lè lórí chance yẹn láti fún fọ́rínà láàyè gba league bíi mẹ́fà sasa league ni won tin se o ninu awon top 5 yen gan nile europe pe foreigner lati fun foreign coach laye lati ru ba yen ta ba de o spanish na le nte jo ndu league mora yin lowo so kini ki eyi ko arsenal de ri obviously gbogbo wa na la mo pe ki se favorite tabako awon england fa ijoba yi ko iyen arsenal ki se favorite won bi pe eleyi so emi ro pe gbogbo nkan to nkan so yi o nja fun ra e pe ki nkan sa je ti e ni gbogbo ona o ni nkan ti pep guardiola nja fun so lapodo
0: e je aye ko to ti ka se e je aye ko to ti ka se star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cashier.ng e je aye ko to ti ka se fe n ti o gbo pe ka se 50,000 alakoko ogo dakun gbe lekan na ni o tin play cash e ti pe o koja ka pi o ko mo gba go lekan na o tin play cash e ti pe agbo ta nso gi sa agbo te yan fo kada wa gbe o olokada gun so fun pe o elu e ka so o ebi ona ni emi na ni o lo ba eleke lo lele kilo ko yin na kilo ko yin e ku legbe radio yen jo abi ke pa lati
3: akogun ya o
0: wa ra e ti je 50,000 lo san e ti je 50,000 ẹ̀tìjẹ̀ 50 kọ́sọ́bà kí ẹ bá máa pè yín ṣe gbọ́ gbówó yín ṣe máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ alákọ̀ọ́kọ́nù ẹjẹ́ ayé kò tó ti 50,000 ẹlẹ́ẹ̀kejì 090 ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà yìí 7421 òun ló parí nọ́mbà yìí pep guardiola ogo abo ti pa fonu ni 090 lo bere number yen 7421 lo pari number yen 7421 o ti lo adupe o ku ko gbe bayi elu e ka so o ti janye loko dana loko mi lati splash fm ki loko yin bo le wa yi lati
3: amnuko
0: igba o le ti play cash e
3: a o ti pe
0: e ti je gan o
3: a ele keji lele
0: congratulations e ti je 50,000 lo san yi kon so ba ke ba ma pe yin bo se pe yin gba yen na gbowo yin o se te yin lowo bi nkan se ri lapa abe yen niyan bi nkan se ri nu global grace ti de birthday mate mi nu njo kan na won jo bi emi ati e ngba se birthday lodun to koja igba na global grace se de darapo mo wa le ise ni emi a drink lo lotun bayi awa jo keyin sira wa o na a drink lo lu egbe keju wa oke a abedin ran mi lowo ba pin nkan ba mi yan ni ni global grace body ohun se bede n tohun ni o emi na se bede n temi na ni la wa se ijo kan na no jo bi awa mejeji june 20 o tun tin kan osu tin bo ba tun se jo keyin sira ma ha drink nu abi bola sadiq lo je ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tun di olawo ololojo eto alex ferguson ti jani oloku dana lo ko mi oloku ele to n dana royin re idaraja e se tan gbo splash fm e ma gbo lo sowo waju e ku kale
4: Splash FM 105.5. Quick charge of 240.
5: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: kago kin so wole irona mo se agoya e ka le ni gbogbo bi owo ja ikan ni ide ni gbogbo bi ti gbe lanfani ati ma gbo mi jejo lori eto yi la npe afon gbogbo so lodu mare lowo
1: mo
0: si pe ojo mejo la se ledua atun lanfani ati pade lori eto yi wi be ni jejo lo oto mari gba be o si fi ase se ijejo ohun so ni opo ojo n lo se be to ti ro ti ile ti fi mu orisirisi isele n lo si ti se kaakakiri to si se wipe olodumare n na lo wuna lai to se be to da wa si titi di akoko yi ire ta fi se be ma ko bere fun bo subara bande fun olodumare gbogbo ope iyin ati ogo ni fun eledua
2: lowo eni bi lowo aseku pa ni ori gba mi
0: kan si olodumare e se o
2: an so ti won kini ka ti wi ogun ti won ogun eni to bi ni
0: ayin eledua ba ti bere eto yi fun taletu ni e ba wa pe be ti ma nse
2: kini ka ti ro ogun wa
0: ba omode o mojuba agbalagba
2: ni
0: ba okunrin mojuba gbogbo alagbara yi patapata porogodo alagbara ti nbe nu ategun nu omi nu okuta ni korokondu ho le gbogbo bi agbara se be to fara sisi mojuba yin lala eto ni ejo ju mi se
2: ya
0: fa ti nbe to yi fun taleye
2: baba se
0: bi gbogbo wuli oluso agutan tin gbo mi fun taleye
2: o
0: ma le mo pe patapata porogodo
2: ni ka ti mama ma se bi wa se bi somo mo
0: gbogbo lolofe eto yi jake jado
2: o ti won omo to tara
0: gbogbo ni gbianju lataaro nigba ojumo ti mo loni titi di akoko yi olodumare yo de gbianju wa lade anise lasan
2: o
0: abo sori eto ta pe ni imu nika ko je agbo orun asebe
2: iya ko dun ni eran ko laarin eniyan
1: o po ja ni sasara
0: ni ba sese ndarapo omo mi fugba kokko lori eto yi oruko mi o yi pada omo oba mukaram adedotun asade nloko mi male mi lo ba dodo bi oke omo ba ote ni bo te mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba ipoki mekun omo asudede omo afatari woran j spider studio manager ta tun jo sise po fun taleye
2: imu manika o
0: mai kuro ni kon ni splash 105.5 fm

0: ta ta ma mo wa lori eto yi
1: la mi lo
0: la si be mo wa fun wa fun ta leye
1: eni
0: o ikilo la fi man si de bi ta ti man ki wa nlo
1: omo
0: wa sa ki esi tara ta wa ji ran wa leti awon ohun ta ki la ka se
1: ori
0: to si se be tun gbe opolopo subu ninu orin ajo loke pe ohun ikilo nla fi si de ba mi ton soro mi nla bale lekeje ka to se be mu isele tun toka imu to nika ti o je agboorun asebi wa fun wa ni jejo lori eto yi labala to keyin yen la ti mu isele isele buku to se ni agbegbe owo ni agbegbe apata ni owode estate in alafia estate to wa nu owode estate lapata la ti mu isele arabirin kan ti nkan kan se si abere ni jejo ni alanfani ati tu desa le koko gan lori oro yi a mu sele yen wa fun wa fun ta le yi ti tun fi pera wa saki ese tutu se ka ka kire
1: o
0: si lanfani ati si ero ba ni soro sile fun wa ta ba debe a le fi lanfani ati bara wa soro lori e
1: mu ma ni ka o
0: e bere pelu ohun ikilo fun ta leyi e ja pera wa sa kiesi o ba se man se

0: yin lo je ka mo gbo ti ta ba lanfani ati rohun tin be lodo okun e ri pe mejeje nse be nsise takura won ni tun so lenu o yato so ohun tin be lodo okun gan fun re mi fi mo ya wa lenu lopo igba nigba ta won nkan kan ba sele ba ba won nkan kan lowo elomi ki ma wo wi pe so ye ko je lagbaja ni ye ko je woli ye ko je pastor yen sha so ye ko je afa yen sha so ye ko je baba alawo yen sha ohun na la won ibere ti kaloku o bere si ni bere yin nigba ta won nkan ta wi la lawon nkan ta wi ba bere si ni se tori pe a fokan si disire o fi se pataki pupo bi ki kaloku o sora nurin ajo loke epe aye nbe o iyan si wa ni tooto asi pe aye won tin je aye fun kaloku ya toto sira won be ni tenu mo fun wa labala yi ta pe lohun ikilo opo idan lo nse be to fun rara re to gbe aye kan lere to si nfe mi si lara si pe kiru aye be o bere si ntele ohun ka kakire awon eyan si mo bere lowo e pe kini se a mo wi fun won pe aye kan ni se ohun lai si mo wi pe ohun fun lara re lo gberu aye be lere ta o gbe lere tan o si fe mi si lara to aye be di o di nkan kan bi elemi se be to ntele kakakire ma je kiru e o se nla se nki wa nlo e ni fun wa pe ki se gbogbo gba na ni won mu nkan kan soju olo ti won nlo lubulubu won pe o ya e poruko ba be si e poruko ya e si e fe fẹ sinu atẹgun a sì máa wẹ àwọn kinní kan a pé kò síbi tí kinní kan wà tí ẹ fún ìfilẹlẹ ò kí ń débẹ afẹfẹ nu ọ àbí awárú ẹni bẹẹ rí níbi yóò kó wà pé kì í ṣe gbogbo ògbà náà ló fi ń rí bẹẹ gbogbo ògbà kọ bẹẹ ni ìṣesí àti ìhùwàsí ológun tí wọn ń gbé ti ẹlòmíì tí wọn fi ń dàrin àjọ ẹrú bẹẹ ni bí kinní kan bá ṣe máa gbé wọn bà wá ẹjẹ wa elomi ni won baje o fi deni ti aye joku ti ti oku o mo ti bi opolopo odun to ba darapo mo le ise kan laarin ose kan abosu beji to ti wa kan ko to to ku die ka to o ti ba wa eje ni aye mo ti ebi agbon ire ti mo se nki e nlo ni gbogbo igba lori eto yi won na ni lati joko jo awon nkan kan wo funra lara re so igbese to fe gbe to wo ko to gbe se si kan to fe ni iwa si kan to fe wu lati to wo sira won je spider la fe doju oja eja doju oja papapa ta ba pada de a te suwaju pe labala yi ta pe ni ohun ikilo e ma yi kuro ni kan ni splash 105.5 fm e ku kale
1: Splash FM 105.5.
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so
4: turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
5: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Is it okay to make fun of our tooth? Let's have a talk.

0: tu ti se be ko wa ni papa mora fun ta leye
1: imu ma ni ka o
0: pa se bi ba ni pe labala yi ta ti ma mu isele eleyi tun toka imu tun ni ka ti o je agborun asebe wa fun wa
1: a o le da se bi mo
0: isele eleyi ta ba bo lati ose to koja
1: ba ni
0: nipa arabirin ode wole Aminat Adeola
1: Asebi seka
0: Sunu si se ladehun pe lale yi e la nfani ati gbohun awon ta ba soro nbe gege bi eni to je ode ladugbo yen eni to je chairman community yen si pe a fi awon foran kan han yin lawon videos ati pictures ni ta lanfani ati mu ngba ta lo wo ile ti arabirin yen gbe gan nibi ti sele la bi na ti se
1: bashaya a o le
0: mo se la dehun pe a fi gbogbo eran yin lale yi
1: o
0: si gbo
1: o ri lara won
0: se wi pe ohun to baje sugbon a lanfani ati ko eko kan abi meji nbe pa lati pe akiyesi pe kikaluku wa osora
1: pe ka se bi o si wo ise
0: atawon nkankan to je yo nbe to pe sakiyesi papa single mothers obirin to n dagbe leyin to ti ku lodo oko
1: oju ateni ile aposhikani imunika
0: aja tun fohun gbogbo ti titi di ojo mejo lase olohun obo lodumare
1: o ma ni ka o ma
0: lanfani ati tepepe lose to n bo lagbara olohun
1: ase bi se ka
0: ye ki aye gba wa daada lose to n bo
1: ase ni bani daro
0: komi o yipada omoba mukaram adedotun asade nloruko mi alemi na oba dodo bi oke omoba ote ni bote mole omo ya mo owe tu gbogbo mo bi oba ipoki mekun o ma su dede o ma fatari woran DJ Spider ni studio manager ta tunjo sepo fun tale yi te fi gbadun eto idada yin eto ta pe ni imunika ko je agborun asebi te ba pe mi ni kete leyin eto yi yala fun tabala ba mi tan soro mi bi ta ti pe ke fi to wa leti gbo ohun to ba ni se pelu esun pe nkankan to n se fanfa laarin eyin ati enikan ati be be lo number te pe mi sire 0706623 5262 0706623 5262 lori WhatsApp number yin na ni o da ro orun ayo la osun apade lojo mejo odigba

0: Danyorun
1: e ka bo si abala keji yi o tori akoko wa la fi ge kelekele lale oni o a ma se ikilo iwa yen ju ba yen lo o e ma binu si wa e mo pe omo alaje ni wa olodun lo de si kan ni splash olodun lo de sori eto yi be yin na ba wa fe gbadun wa ju ba ile eyin lolufe wa e wa sponsor olodun lara return of Gbenga Adeboye enke wa ra time si fun wa e ma double tap e ka ki agba nlaye lori Facebook lori TikTok e ma double e mo share e mo double tap
0: ale ni lorun
1: ati wa ni abala ale ni lorun bayi abala yi lati mo pe wole ma fi number le ni sin e mo pe wole e mo ba baba yin abi ya yin soro lai waste time rara ati rara yin mo pe won life and direct ni o ani ya wa swinde program yin na mu se lowo lori social media lodo mi mo ba se lowo mo wa emi kan soro ya wa swinde ni o pe ya wa si oni eyin bi ti an tin ta nje lorun iru commander bi ipolu oja ibe kan bayi ya wasiu oni aite o ti yin ba ehn aite ya wasiu laju le orun building lagbangba ni ni momo ko ah ya nta ikuru ikuru lasan ni nta nbe mba nso lowo ni wasiu ayinde na ba wori live mi lo ba pe mi pe ah Mr. Return of Gbenga Adeboye ya mi mo ni mo ri ya re lorun iye ti lowo gan o ah oni bon lo se le rowo gba lowo ya mo ba ni bayi lasi si ni ya wasiu na ba send owo si wasiu ayinde Gomina se makiri nko mo ba governor pe ya re amo alawa kala ngba ti an ja ija ojo si ti an ja lori ogun mo se pe alawa kala nu alawa kala omo re nja o ah ija ke mo ni an ja o mo ba fi video ba omo re si nja han ani ah won gbodo ja ah mo na ti nja ija yi o mba lo sodo omo akala baba yin fe ba yin so lori phone na ba gbun baba won ni ah daddy dad se gburo ja yin mo e le gbo mo ngba ti eso ogun e mo double tap e ka ki agba nla yin ba yin pe daddy yin loni number te pe si leleyi o iwo to ba le eyan lorun ni o to ba ti le eyan lorun mo pe boya ya baba re o le pe be oni ya baba lorun ni ya lorun ni baba lorun mo pe o ti gbo baun lapa ibi be yen o o ye je n fi oju opo sile 0706949 3000 tabi ke pe sori 0701447 5770 number to wo bi niyan o oni ti tan number to wo ibi bayi niyan e ma ba double tap e lori aye lu jara ehn awon yan tin pe e lori call line e ku on di radio yin mo ti ma nso fun yin ko yan tin ja ko e ja gbe mi ni e lori call line
2: hello
1: e kale
2: Hello.
1: Hello, a wa pelu yin. Ejo e ku on di radio yin. Hello sir, oruko yin o.
2: Hello.
1: Hello, oruko yin ati bi te tin pe wa yin.
2: Yemi lo pe.
1: Ehn, Yomi lati bo.
2: Lati Odoba.
1: Oya, tale ni laju le orun.
2: Baba mi ni.
1: Baba yin, e ba mu we awon ara orun yen. Esun Mr. Spider we awon ara orun. Ki lo ko daddy yin ki na mo won si omo ilu oni. Omo Abekuta je nlo sinu wi awon Abekuta o eyin te ba wa lori aye lu jare ti ma ri pe mo gbe ehn Abekuta ki le pe o ko baba yin
2: taye taye
1: taye eh taye baba yin leleyi ah kabiyesi olodum mo baba yin laju le orun
2: eh
1: ah nje fe mo se ti baba yin se lorun gan baba yin granite ni nta lorun o o si ni buruko wo lowo granite odo baba yin ni mk abiola ti mo supply granite tan fi si express tan fi si express si ajuli orun be mu so fun emi mu so be e je n pe daddy yin nisin e je n pe daddy 0912233 e mo ko number nle te ba ko number le oku ni o mo gbe eyin te n pe mu nbo 2233 o tin ringi sa ehn hello babo ni granite e ka le sa o ehn e n gbo mi dada omo yin wa lori ise omi lale oni n gbo mi lowo oloni ke n pe yin o lo n fe ba yin soro o ye ki daddy yin e le gbo nkan ti baba yin so o emi nikan mo le gbo oya e mo ki daddy yin
2: awe se n duro se mi ya n se ni o lo ni
1: oni won le lo le need
2: ba ko 100 million ki ma na lo
1: oni ke fun 100 million 100 million wọ́n ní àwọn send 100 million sí ọ ṣùgbọ́n iṣu kan wà ó kí ni iṣu náà sà ẹ jẹ́ n sọ fún won ni 100 million tan fe send si on kini kan to fi se
2: ah o le ko ma so ni
1: won ni se ko ye ko se party awon nbe ninu 100 million
2: o ma se party o gbo party
1: o le won se okay oda won ni bo lo wa ni friday ose yi
2: won wa ni
1: o le won ma wa nbi se se bi se n ka ti wa gbo 100 million fun won la gbo 100 million wa fun bi se re awule ti mo location bi se re won ni be awon ra ikuru wa latodo ya wa swinde iwa ati baba re jojo ko be jomo jekuru omi ti ya person ta lorun e jomu a wa gbo 100 million fun so faramo
2: mo faramo re
1: o lo faramo se ti gbo baba won ni ko mo reti wa ni friday ose yi o seun mo ti gbo pe baba re all right e sun gan ta lo ti wa nbe e lo di call ai
3: hello
1: e ka le sa
3: Okay,
1: oruko yin ati bi te tin pe wise sir.
3: Allahu akbar.
1: Yes sir. Yes sir. Ejo ta le ni lajuli orun ta le ba yin pe sir.
3: Baba mi nbe lajuli orun.
1: Daddy nbe lajuli orun. Omo ilu on daddy yin sir.
3: Omo Ibadan.
1: Omo Ibadan. Kina mo won si Ibadan.
3: Laiwola na
1: ni. Olaiwola, Laiwola ara Ibadan. Eh! Baba yin le mo mo baba yin. Ah baba se mo se ti daddy yin se lajuli orun sa
3: mama
1: oko koko daddy yin ni koko awon ebo ti o ti wa lorun ni ba daddy yin monitor re ah daddy yin lo bi won ni koko laye na tele se wa ri si olohun e ri si olohun ba baba yin ni owo olowo de bi pe tun ya wa lowo lajuli orun e je n ba yin pe won ni sin e je n pe won 0705555012 ejo mo kon number nle te ba npe number oku ni o gbe o mo je npe tan o tin ring o tin ring yo da for spider eh eh hello babo ni koko lorun emi ni gbe nga adeboye mo se e ngbo mi lowo bayi e ngbo program wa ah won na ngbo program wa lorun won gbo hun yin e dupe lowo olorun daddy ngbo hun yin yes omo yin wa lori show pelu mi ni life akoko sofo o ye keep daddy yin
3: e ba mi ki won daga o
1: won gbo eh eh e lo le need
3: n ba ti e yi won 100 billion

Okay. Atu ti de na ni ye. Iye so ri eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi. Ele eto yato si dokido. Iroyin re idaraja la ko tun ni. Ele ta gbe amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale si no gbale fofun bala la gbegbe fe lele ni le Ibadan. Adu gbogba kan si ati kode idan ni. Ati kode fun igbadun ti yin na ni. Adupe lowo Olorun to so wa lo lori eto fun tanu. A de tun ti pada de. La sale ti ni layo ati ni alaafia na lade. Adupe lowo Olorun. Ba a si ni gbagbo ke ba se de laafia na la beyin ti ana la laafia. DJ Spider lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbe wa daada lapa abe yen. Oga wa Tunde Olawo lolotu eto yi. Alex Ferguson. Tijani oloko dana loko mi. Oloko ele to ndana royin re idaraja lori afefe. Lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active. Aduma yi ko to ti cash e. Iyen lasale yi. Fe en ti o gbo pe cash e. I think lati bere osu la tin kede pe Ileya Cashport nbe o. Dami o ti gbenu si owo tin lo bi 50 million. Teye ko si je 500,000 atagbo. Be na lo si se wa ko yi pada o. Game ojojumo yen ticket ojojumo yen. Anfani ticket ojojumo po o. O yato si tojo yen nikan o. Yo lanfani ati je pe ke le je lojo na akoko nu. Cashport yo senye, Friday Cashport. Number nyo land fani ati kokpa nu koto. Ele keji. Ele ke tade kwe yo tu je land fani ati kokpa nu ti koto ti Ileya Cashport. Bi nka shiri nu. Star 347. Star 1004. Star 1#. Star 347. *1004*1#. Tabi www.cashier.ng. Bi nkan se gida pa be yen niyan. Bo ba lo USSD code si network yen ba ba si ba kan mo bo. Mo bo ni website www.cashier.ng. E ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria. Yo da fun o in ta won ololufe ko ti Sevilla. Inti won ko si agbabolo won bi orilede wa Nigeria. Inti won ko si le tinu pe omo yo da fun opo omo lo meleyi o yato so omo lasan. O yato so omo papanlagi. Ta lagbabolo ti won so nipa e Ako Adams ni. Ako Adams ifi gaba guy ko ti Sevilla lale yi. Ogun ni o to ba n gbo ogun o ni fi gaba guy ko bi agbabolu ti Sevilla lale yi pelu iranlowo Ako Adams iko ti Sevilla pada bori ogun o won pada fi ya je ota iyen ko bi agbabolu ti Villarreal ti won tori bi fi gaba guy yen iko bi agbabolu ti Villarreal lo kokon lanfani lati bo si fun iko bi agbabolu ti Sevilla o dabo ni papapa. Ami ayo meji sodo ni ko ti Villarreal fi na Sevilla. Bi Sevilla se binu tonu ni abala lakoko o de yo kan pada. Abala lakoko yen tenu bodu lo afikun iseju o tun fe yo kan se o di meji meji. Meji meji ohun ni won gba. Ngba o di abala ile keji. Ifi gabaga o gbona janjan. Ngba o di iseju meji le laadorin 72nd minute. O ni omo mi Ako Adams. Oluba mo kiri on wa fun iko bi agbabolu ti Sevilla. Lo ba fi di ami ayo meta si meji. Ele ti iko bi agbabolu ohun ti an fi na won ara bi mole iyen ko bi agbabolu ti Villarreal.
be na ti awon lo fe ko ti sevia na tin ko rin pe omo leleyi omo to yato so omo lasan ako adams omo ni omo bolu gba ki se keke e mo gbagbe baba so nipa in to ni se pelu idije si league agboje torilede wa nigeria eni kan bi an bi pe edakun o iko 3S lo ba won o bi 3S o si lo continental on lo ba won o edakun iko ti 3S fe lo koju nu dije league agboje torilede wa nigeria iyen lo pin figabaga to ken fun NPFL last game of the season iyen ko gbe agba bolu si na tornadoes pe edakun ohun fe mo awon fe mo yin tin be laarin awon mejeji ije igbegbe agba bolu si na tornadoes so je igbegbe agba bolu ti mo na 3S tele abi bi ti bo ka won le mo ibi ti awon ti mu adua iyen fun igbegbe agba bolu si 3S to gi bi kan se lo bayi ipo ti 3S wa ipo eleketa to ni 60 points yi iko igbegbe agba bolu ti ikorodu ele to wa ni ipo elekerin ti e to ni 58 points e si mo pe en to ba se ipo elekerin le PFA ko lo bi kankan and ko lo continental 1 to 3 na ni aten to ba gba idije ti FA Cup bayi ifigabaga to kan ele to kan to ke ti o kein en to ba fi le mu igbegbe agba bolu ti ikorodu na ikegbe agba bolu ti enugun o ba ile fi ya je enugun rangers ikorodu lati 58 to wa yen yo bo si 61 ti 3S ba lo ta omi ton ma jo 161 ikorodu ni go nle ju ikegbe agba bolu 3S lo sugbon ta mo be lohun bayi ni pe ikegbe agba bolu 3S o gbudo padanu loke ta ikorodu na ko gbudo na ikegbe agba bolu ti enugu rangers o ti set tan yanyan ba hun sugbon laja tornadoes nti e ele to won ati 3S o jo mo gba figabaga to kein ninu dije ti league agboje torilede wa nigeria bi igba mewa na won ti jo pade awon mejeji laja tornadoes abi laja tornadoes leyin mo si ikanu mejeji omi eko ni o na 3S le merin ototo 3S na o na le mefa ninu emewa tan ti jo lanfani ati pade le to tumo si pe awon mejeji ko si to ta omi rinu awon mejeji e bi nkan se rinu fun wo te eyin te nbere pe akole wo ni be laarin 3S ati Niger Tornadoes pe awon fe mo en to ti nara awon junu awon mejeji ka won le mo bi ta won o fokan si o 3S na loko ikegbe agba bolu ti Niger Tornadoes e mefa 3S ti na won na 3S le merin ototo star 347 star 1004 star 1 hash olo tin play ka se lati jo yo je ka se o je ka se so ti gbianju tale ibi ta mi yan ti mu kan je wewe tan mu kan je wewe nu won fe ja o si ni won fe ja o si to ran o gbe ka won ra mo mu je bawo ka won mo ja o si won be mo da je ni emi se gbe ode be bo ba tin play ka se bo ba ti play tale ni tale ko gbopẹ o easy lati gbenu si baba so nipa ti cash ya laleun mo fun la siri idanwo nu awon figabaga mi to tun lafani ati waye gbogbo owo to lo ngbe Barcelona straight winning Barcelona winner number 1.5 e ba fun Barcelona ko fun Alaves ni 2 goal le ko tun na ewo jasi nijo ti o ba ti kede ko yi pe o ti gba league o awon to ja si won kin de be mo won mo pe be le ni nijo ton ba ti confirm o igbe agba bolu kan po ti gba league won yi de be mo o fi le pelu kadara ti eni o tun decide ti nbo nu igbagbo awon eyan nu bi e se mo si nu iwo o ti ja si nti e won ti confirm Barcelona leyin gba to na ikegbe agba bolu ti ikegbe agba bolu ti Real Madrid le classico ko Barcelona ti gba league o igba na ni wo tun wa se mura se kankan Barcelona straight winning winner number 1.5
ìyà ń jẹ Barcelona o. Ìyà ń jẹ Barcelona lọ́wọ́ báyìí. Deportivo Alaves ní ń lu Barca lọ́wọ́ àmì ayò kan sódù ni. Getafe òun náà na Real Mallorca lọ́wọ́ àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ kan. Espanyol ti fi ìyà jẹ Athletic Bilbao àmì ayò méjì sódò. Ikọ̀ ti Crystal Palace táwọn olólùfẹ́ kọ ti Arsenal jẹ́ tó fọkàn sí pé bóyá ó lè bu Man City so. Man City ti pa òun dànù tiẹ̀. Àmì ayò mẹ́ta sódò Man City yẹ pàdánù. Ikọ̀ PSG àti Lens ẹ ti gbàgbé PSG àti Lens. Ìfigagbága tí wọ́n bá PSG sún sọ́jú ọjọ́ iwájú. Nígbà wo fẹ́ gba ìgbésẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì kójú kan ti Liverpool dún díje ti UEFA Champions League. Ìfigagbága yẹn ni wọ́n gbá lé ní. Ikọ̀ PSG ó ti pa Lens dànù àmì ayò méjì sódò lé náà. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Lens mọ́lé. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí nínú ìdíje sí Líìgì Àgbà ọ̀jẹ̀ ti orílẹ̀-èdè ti France báyìí. Ìfigagbága tiwọn èyí tó yẹ kó fi jẹ́ 38 àwọn ò pé 20 tiwọn wọn ò pé 20. Intin ni àwọn ti ń gbá Líìgì orílẹ̀-èdè ti France. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé 36 games. Àbí mo ní 36 kẹ̀ 34 games làwọn ò gbà lápò ọ̀dọ̀ tí wọ́n bẹ̀rùn. Nígbà ó ti jẹ́ pé ó ti lọ bá òun ẹ kú òun bẹ̀. Bàbá ní ká wo ohun tó wà ńlẹ̀ báyìí nísìnyí. Nínú gbogbo ìfigagbága tó kù ẹ sọ pé ó ti lọ. Lẹ́ẹ̀sì wà ní ipò ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní 67 points. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù PSG òun wà ní ipò àkọ́kọ́ tiẹ̀ ó ní 76 points. Bí 9 points inú. Ọ ti juwọ́ sí. Ikọ̀ Lẹ́ẹ̀sì dẹ̀ sọ ńgbà yẹn pé ẹ mọ̀ sún ìfigagbága yìí. Ẹ mọ̀ sún ẹ jẹ́ àtètè gbantá gbà ó fẹ́ jí PSG búngbà náà. Kára ìgbà náà ara PSG ò sí ìbalẹ̀. Ṣùgbọ́n báyìí ara PSG ti balẹ̀ ó ti pa Lẹ́ẹ̀sì lẹ̀ bí ẹran o. Àmì ayò méjì sódò lè pa Lẹ́ẹ̀sì mọ́lé. *347*1004*#. Tàbí www.cashier.ng. Bí nǹkan ṣe rí nù o bá lo USSD tí ó tù bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì ọ̀dọ̀ ti yín fẹ́ mọ̀ sí bákan máa bọ̀ ní. Máa bọ̀ ní wẹ́bsáìtì kò dìgbà tó bá tó ka gbogbo òwe tán. Kó o tó lè play Cashier pàápàá jùlọ ní wẹ́bsáìtì. Ó easy ń bẹ̀ yẹn bàjẹ́.

n ta n gbọ latọdọ awọn alakoso ko PSG ni pe ki kan se pe o se gbaradi lasan o boya pe ko kan le boya awọn medical team na so nka ifarapa to ni imọ kan ma se da gbaradi lasan o ti de pada ni o ti de lati gba bọọlu le to tumọ si pe asekagba idije ti UEFA Champions League laarin ikwegi agbabọọlu ti Arsenal ati ikwegi agbabọọlu ti PSG e ma reti Achraf Hakimi o mo di o bo lojiji ngba to ba ri Achraf Hakimi iyen ninu line up lojo na to bere figabaga o ti bere gbaradi aladani kan si lana ninu ko ti PSG ati so mo bi ati yi ko to ba yi ogo amadu mi baba pe number to je cash e ti o pick ko e je afi apa abe yen le nti e e je afi apa abe yen le sugbon madrid nti e madrid na ni figabaga lola saju ifigabaga madrid ni valencia won ati rayo vallecano la ago mefa ago meje ni girona won ati real sociedad ago mejo asale ni real madrid won ati kegbe agbabolu ti real oviedo Oviedo nti e won ti lo relegation ti e no dije ti la liga won ti confirm le relegation ti e fun wo ti on bi wa le re pe idije ti championship idije championship le gesi e mo pe championship o yato sira won leyin gba ti en ba ti mu iko egbe agbabolu ipo akoko ipo elekeji ipo eleketa e mo pe merin ni o promote lati championship wa sinu dije league legacy sa ti nbo ti en ba ti mu 1-2-3 bayi won ko won segbe kan awon yun won ti promote won a mu ton ba ti mu 1-2 oje ton ba ti mu 1-2 won a mu 3-4-5-6 3-4-5-6 won pe won meji meji won ti won bonu ara won won gba semi final iyen na pe ni championship playoff 1-2 awon ti qualify ton ba ti gba playoff ti won tan ta ba so nipa championship asekagba championship yen iko egbe agbabolu to ba gba owo ti won ma gba tele tele bi kelomi gba bi abi 230 220 240 million pounds bonika loku won se ma gba tele niyan fo en to ba pada gba be yen promote wa ni o en ba gba be yen promote wa iye ti o gbanu sugbon to ba tun wa duro nu dije league legacy ti o ba relegate bi sa bi meji si meta lara awon owo ton ba se ku pe eja wo boya pe bo se lo ni o se bo boya to tun pada wa ti o relegate sa ti nbo ti o ba pada relegate won tun mo pada tewo gba owo kan ti lo bi 30 million pounds abi ju be lo gan gba mi le to tun ba si pe idije ti championship gege ba se nso pe o na ni ifi eye to lowo lori ju ta ba nso nipa bolu alafesegba je wa gbe ode be tan yanyan championship odun yi iko egbe agbabolu to ba gba championship odun yi owo ti o gba papa julo to ba tun wa lo je iko to gba league ti o ba tun tete relegate pada o ti se yin ba yen o gba league ko wa tete relegate pada bi sa bi meji si meta ko to pada lo relegation owo ti o gba yo fe sumo 300 million pounds ni sa yi o ja yin lenu asekagba idije ti championship bayi championship playoff all city won ati Southampton ni ojo keji le ni ojo keji le logun osu karun ni won la nfa ni ati gba figabaga ti won ti han o ti ye obahun baba nso nipa bolu alafesegba ko si fi eye kankan ile to ni kimimi nipa ti owo ni o o ti ye bayen nipa ti owo owo ti won pin nbe ko si fi eye kankan to ni owo to championship o ko si fi eye kankan to lowo to championship o championship ko so mo na ti o jose championship playoff o lo won ju jake jado le agbalaye gege bi ilana ile ti won fi gbe kale niyan e je alanfani ati sun si owo waju àjọ UEFA ti fún ikọ̀ egbe agbábọ́ọ̀lù ti Arsenal

0: Raji. Sa so pe ah
1: oga te ba de ton wa ro mo mo wi fun pe omo yi te ton wa lo wa nkan di tan le lori omo yi ti dagba ju omo odun mewa ni ton wa lo sikini le lori
0: ah
1: eh e wo eh ba nda soro re ni gba to ba dola tori mo ti ba so nisin pe omo yi te ton wa so tori ah oni tori ko le ba mo ban gbe omo pon ene awon se ji o dagba de level yen ko to di pe awon
0: gbogbo to so yi gbogbo to so yi to ba di jojori to ba
1: oga se mo beru ladokun ni melo gbogbo ara e gan to yo mo pe ohun kini kan eyin kulukulu se mo a mo beru e ni melo gbogbo ara e
0: ah mo mi na gbo mo mi gbo o so so mo pe iyawa gbo bayi
1: eyin le mo kara mo re
0: so pe iyawa gbo bayi
1: oga e din no paro fun yin eh ibi an baba ti jojo ko nbi bayi ni e mo so pe nberu e ta ba ti wa po lori eto bayi bo dani mo pe mi
0: o si fo pelu lado ko mo
1: ah
0: omo pelu e mo sugbo mi o si nbe o mi o si nbe o baba mi re e kan daddy
2: ka
0: se daddy e kan le sa
2: raji en le nbe won
1: yes sir e ku le di asiko sa
0: yes sir
2: adura wa o gba
0: mi o jesi
2: raji mama ranti pe boju ba koju enu o ma ri dere
1: oga eh baba emi ati o si no set up oga na ma wule ma gbe mo ma fe gbe fun pe ta ba wa lori eto ki mo fun respect mo di wa so fun si pe pelu eto lo se yi
2: eni ba ma ya gba na eniyan ma nfa gba
1: fun pelu eto lo se yi to lo di ya we lo wa condition
0: eh ah ati bari
2: eh a no ta mo pe omo mama ni o
1: eni sa
2: omo gbogbo wa na si ni
1: esa esa
2: gbo to ba di jo mejo ngba ba ri nisin o gbon ti o wi o lenu re mu
1: kiri sa omo odun mewa omo odun mewa ni lo wa nkan design le lori
0: ezigbare ko ji wala so gbo ta gbe lagba so
2: ara
0: won palu awon palu fun
1: sa be ba palu fe mi emi o si lu fohun
0: e bi le na ni
2: eh
1: me lo ngbogbo ara e
0: eh ezigbare o te
2: mo pe mama na ngbo
1: eh won won gbo eyin mi na wa
2: elegusi na ngbo
1: won mo pe mi o le momu lomu
2: Yes,
1: sir.
0: Yes,
1: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
2: sir.
0: Yes, sir. Yes,
1: sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Eyo ni gbe si
2: olenibo
0: ba da legun o ojibare ata ata ata ese yes sir iwo ko si wala ko si problem iwo wala aha ma mi ka to bere to abi sawan hello e jore o
1: hello
0: ami o jesu ami
2: oni baje ni
0: ami ben ami jesu ami
2: ore yin olodun seyin mi domedo mami
0: ah okay
1: domedo mami
0: domedo ah baba mi apalagba e ka lesa o
2: e tu
0: jameta yes sir
2: eyin mi lagbimo ran kan
0: ben ni
2: bojuba
0: koju enade
1: ni se ru re si mi sa ni ba pa ri ru owe yen me lo lara aladokun legbe mi
0: jojo agbode
1: atida ani se be nkan ti lo n palu emi o si lu fohun lojo mejo oju gbogbo yin ni o se
2: e ti o ba di le soro ni bi oloro
0: atida tori ti dadoko ba fi le de to wa fi le de torotoro ko si wala
1: sa oga ni ma gbe fun ladokun lori eto
2: hello
0: sir
2: hello baba
0: hello sir Hello, mommy. Ekalema.
3: Yo dara fun yin.
0: Ami o Jesu.
3: Oruko Jesu e nse yi.
0: Ami o, ami o, ami, ami.
3: God bless you.
0: Amen. Amen.
3: Mo gbo fe nse ni.
0: Ah, ha.
3: Eni sele gan.
1: Ki lo sele mo juma aro yi lo ji pe mi. Mo si ti ma so fun pe lasiko ti wa ti iyawo re te do ye pe oun se gbogbo e bo laaro losan lale ni omo sun le omo sun le o wa da aro e bo se pe mi nu pe iyawo ohun o da nkan ja mojumo mo ti so fun pe asiko ti iyawo re wa nkan design to je pe iwo mo je ko mo sun segbe lohun ki wo mo sun segbe ibi bayi so o le tete mo ji bota se lo ni o kan sun le ni mojumo bi iyawo e se da koja nu iyawo e si wa nkan design se ni o si kan se gbongan gbon werere ko ti e le se nkan kan lata aro odo e mo tin boy ma ni okay o to ba ri be ohun lomo ngba na yawo e wa nkan design ni o wa da koja mo jumo aro yi
3: se ni lo fi wa mbo ba
1: se ohun lomo ki mo lo nikan mo ni se bi mo ti ma wi fun
3: ko si wa la olawo je de laye
0: amen
3: sori ko mo ko da okun le
1: Ah.
3: Oh, I can't worry, me did you okay.
1: Mommy, hey. I
3: was okay. I was doing it. Now I saw one more part of my little. Now, I'm not going
0: to go.
1: Oh, yeah, Tony, see my son, but let him make yours or one thing, son. But daddy, my baby, let me to Boda.
3: Don't
0: we
1: in bi onloma se
3: toro ti rojo bayi ti me
1: na se nisin se onloma ko mo lo ni kan mo nisin so se ko yo wa lori eto la leyin bo to ri ti e mo lo mo tun la de gba pe je mo ru obo bo ba do mi nwo ko
3: so ni o ri ni wo mo wa
0: ani ani se ko ni ko mo wa
1: in bi o ba ni mo wa se aye re
3: ebi ebo ibe ebi yawo re lo da koja
1: be ni ma
3: bi n to je lo yo kini wa la
1: esu mo yo wa lori eto bayi ma mi
3: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah,
1: ah, ah, ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: I'm going to go to the house.
0: Ese mami Eja mo lo sori etu bayi Eyin mama mama eyin baba baba e se gan pupo pupo
4: Gogori afafa
0: Ibi ta lo re Baba yi salaye o
4: Koni ma jale to
0: o pe irin ajo to nrin yi
4: ile o gbodo baje o ise mi
0: irin ajo to lagbara ni
4: gbodo baje
0: bo lo nti le se
4: o gbodo
0: ona wo lo n gbegba
4: eto igbeyawo
0: ki lo n fe se Ron si ti man gbo eto wa tele tele Ta man soro nipa obirin papa single mother
4: ile
0: sugbon
4: eje ajo tun
0: ohun ori rara rara rara
4: eje ajo tun
0: ohun ri gege bi wipe
4: ohun asiri be nko
0: won yan je nile oko to ti kuro ni
4: gbodo baje
0: baba yin ni ohun ri pe won yan je nile oko to ti kuro ni
4: iyomo koni baje le
0: wi pe tawon ba se le feru eyan bayi inu awon odo ayo awon o se kun ojo mo to pupa o rewa o se ti bi omo meji
4: koni baje
0: gbata won o pade e awon lo bi nawo ni egbon re lo invite awon nigbata won se ri awon feran re
4: gbodo baje o
0: awon ki awon si gba number re
4: gbodo baje o
0: peter la won wa so fun egbon e pe awon ma ri omo kan o omo yi wo awon o
4: to nitori omo ebi ogbodo baje
0: omanda
4: gbodo baje
0: won de fi han
4: ilu ogbodo
0: asepo si laarin won ate egbon e awon lasepo awon ni kini kan ore lasan lasan lasan ni awon ati awon ore ti baba isi saraye
4: obaje komo gbodo baje
0: sugbon mo benrin la won nife ta won si ko ni ife si to si fa won ni number ba won se bere ni gba ta won wonu die lo salaye fun pe won ti bi mo meji awon si bere wi pe o mo yi sarun oko re gangan ko
4: oni baje leto ogori afefe oni baje oni baje
0: oko re gangan ko
4: oni baje
0: lo so pe oko ohun si wa o lo se je o salaye fawon wi pe lori buruku loko ohun o oko ohun o gbadun oko ohun o ye leni ti eyan kan ti e le fẹ tabi ti a le fọmọ fun laye
4: koni baje leto ogori afefe o
2: koni baje leto
0: ninna ni ma na ohun bo n jade lo alohun pe yona ohun
4: koni baje leto ogori
0: bo n lo bi seun ani ohun ti se kini kan ninna ni nígbà tí ìyá yìí pọ̀ jù kò mú bàa la ikú lọ ló ń ṣe kú lọ́dọ̀ ọkọ ọ̀hún àìgbà tó ti kú lọ́dọ̀ ọkọ ọ̀hún kò béèrè ọmọ kò béèrè nkankan báwọn ọmọ yìí ṣe ń jẹun ọwọ́ ń lo wà mọ̀dáyì náà wá sọ pé òun sì fẹ́ fẹ́ ọ ni o òun fẹ́ fẹ́ ọ ni o torí àsọtẹ́lẹ̀ kan jáde sóhun wípé kò níyàwó kan sí ẹyọ kan lòun fẹ́ ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ ayé òun ṣùgbọ́n gbogbo bí tóun bá ń lọ tí wọ́n bá wo nǹkan wá níyà èso níyàwó kan lọ fẹ́yàwó kan sí o ó ń lọ ọ̀dọ́ pásítọ̀ kan ní kìnìkan ó dàbí pé kìnìkan o
4: koni baje leto ogori afefe
0: idi niyan ti o n fe fife o
4: ogori afefe
0: o si n bere aniyan bo o n bere aniyan bo ojo owo ata ojo owo epo ojo owo iru ojo owo alubosa ojo semo ka omo yi na le ma o ni baba
4: omo gbadan baje o
0: ati papa wi pe ko somo ti ki somo
4: gbadan baje
0: o n ko omo papo
4: ejo tuntun
0: sugbon ki raye lobe dede
4: ejo tuntun
0: on taja ni le taja nla kan ni badan
4: bi o gbadan baje
0: gbaju gbaja ile taja ni
4: je o ilu o gbadan baje
0: Ngo wa di ojo kan.
4: Komo gbadan baje o. Arin ore.
0: Ojo kan.
4: Baje. Komo gbadan baje.
0: Ojo kan yi na ko ti tojo marun o.
4: O ni baje o.
0: Ojo kan yen o ti to 5 days bayi o. Baba ni la tale la won tin pe number re. Number yen o lo. Awọn pe number re lo.
4: Koni baje.
0: Ki lo se number mo, awọn ti wa worried.
4: Koni baje. Ande yinka.
0: Bi le se mo, awọn gba shop e lo nu oja.
4: Koni baje le to oguri la fefe.
0: Awọn de be awọn oba, awọn bobode kan. Hello. Boni. Mama yin ko. Ona wa nle. Se o si ona la lejo ni okunrin abobirin oni obirin on to try number re lo lo ma ni ko n gbera igba ile re okuku fun gbugbu ara jina okada dura dura egbe on de be on ja won waju ta on wole
4: gbadan baje o
0: bon se silekun
4: o gbodo ba
0: on ba omo kurin kan gidigba lori bed ni kan ni nbe lara re
4: o gbodo baje
0: o dojubo bed ni kan nbe lara o dojubo bed omo ben na o nba to joko si eti bed yen ti to well ne kan loro mara
4: ejo tuntu
0: ah
4: dede yi obodo
0: to we ne kan loro mara
4: tuntu ohun asiri benko ebi ajo tuntu
0: ohun wa se bi gba pe ohun make call
4: nitori ti
0: awon pe yan send video call abi voice call si yan ohun wa record bobo yen ohun si record lady yen na ohun record e Oma to pon fo.
4: Nibaje.
0: On san record e.
4: Nibaje. Ade yin ka so pe ko ni baje.
0: Un abota.
4: Ko ni baje le to to kori afefe.
0: Ade yin ka.
4: Eto igbeyawo yi.
0: Me wa n sele laye ogun atogbon si n sele loke igbe.
4: Aya yi. Ko mo gbodo baje o.
0: Awọn mama re ti da o mo. Bi o ti le ni baba mo.
4: Bi o gbadan baje.
0: Mama e ti ma ohun.
4: Ilu o gbadan baje. Komo gbadan baje.
0: Eni ti o je ore ohun to n ba lo si party. O n so fun omo yen pe ah se lagbaja lo fe mo fe o le fe o le se kini kan o mo wan bi le se o n fe gbon ohun o fe gbon re olohun ohun o denu ko ko si denu ko ko si nkan kan laarin won pe ija yen wa laarin omo yen ati egbon e pe ohun ategbe ga won o da sira mo
4: oni baje le to
0: nitori ti e
4: oni baje oni baje oni baje
0: no si pada seyin ngbo wa de lale to wa nsoro si to wa nsoro si pe mori o obo se wa obo se o wa send their pictures e o send e se bi ma yen re se bi kini kan re se bi wa re se beyin re
4: koni maje le to togori afefe o koni ba
0: wa send text message soon ko ma binu o asise ni o asise ni ko ma binu ko ma so fun mama ohun o ko ma si kini kankan ohun de ni se be ma

oyun ti de owo da wo dan salaye fun pe oyun bo lode oyun bo nbo loyun to de laye laye e gbe wa on si sanwo yin on sanwo yin e si gbe wa on sanwo yin la rowo to n fun yin le ti lo mo be se se ohun ofe omo o laye laye ohun ofe ti je omo rara.